susia chala vai mo ni si tonga fitinga cha chele ole mawole malo ma fa ni so so ni le chele o changa cha ni usila ile mawole ole tonga fitinga lacha lacha i ainga e ona se smale iva miliona cha la ole asi ti ile so so ni i au au nanga fal chala vai po community pharmacies ole masino aperila na fa silsila ile malo le extended pharmacy services fund e mawhai e e whale tala vai una tu usa o atu nisi o vai la au mawhala au mota maiti i ni wha ama i ta atele e pe yus keipis mai isi lava vai la au o lea fua fuanga na wha anganga i le soifua malolo ina ni usila le 5 miliona cha la mai le paketi mana amata wha o ngaina mai le amatanga le masino uni na sauna o le minister o soifua malolo ina Simeon Brown o le ono ta simale iwa miliona cha la fa au popo o le afso soani e wha i titi e le pisi male tele o ngā luenga o fia ngai mai isi vaenga o le soifua malolo ina o le atatongi le falitupi o le BNZ le lua te simale ono miliona cha la ina ua ioe sa ta ita ina siseta ngata ile fa avase ngangau tului o nisi o te o ngatupi e le moni polo fiti na fa alia le pulenga maa keti chau tupi o le solinga malele mulimuli ta ia o aia inga o fifata wa inga tala fia ngailena tupu I tutono se pili o te iwa chau sanga ma ya te sema lua afe se fulu faa ya afe puari lua afe lua faa na afia I tangata e to olua se fulu tolu afe se lau male tolu sa ta taona fua fua ma faa tolanga ina le tului ia so uma peitai na faa tolanga ina ile pale ni faa le masina pito maa walalo lea la na layo na maa walalo pele a tole tupe tutongi atu I tangata po customers Ise au faa inga tuu faa tasi e lima tesi male tolu iwa miliona cha la. Na toi faa ilo ato lava ili BNZ le faa fita au ili FMA. Matatongi atu li tulu I sao e tatau na mau e tangata faa upopo iei male tulu I ili faa o nganga o alato tupe. Ele iyo o atu ili faa masinonga. Matua ia na molia ili lea o onga o whanau. Pio na whaalia li minister langolango a onga David Seymour. Na saunua Seymour ilu mal komiti whaapale mene moa onga mga luenga. E tolu sifulu ono matua o tala whiangai ona molia le to la fono. Na ia saunua o le whaamata au e ala ili ave le whaamasinonga o lava lava lea. Ona na toi ave e ainga I sefulu malevalu a la tau whanau ia onga a e sefulu fitu isi ainga o lo ufa ngā solo pea la tau mata upu e yeise isi ainga ufa atulanga ina le asol wha msinonga peitai e le I o ato pe on saunua si moa ma o lela ua toi wha atulanga le isi aso o lo ufa solo solo lava ina wha ali leia le toa anga o tamaiti lea onga pe on saunua le tai tai o le act na saunua le faipula le green Lawrence Sunan e yeini o ngai le ofia fia ina ua suia ia inga o leo o tamaiti ia onga ona ua whaatapula aina ia vano e tu ina atuai le whaatanganga I tamaiti ia o onga atuai le fale na tali se mua e na ole se lau valu se fulu aso le tausanga e tatala ia onga a e se lau valu se fulu lima aso mo isi polo kalame na ta uai le upenga ta whaelangi al matanga luenga wa onga e tatau ia onga taulanga lua o na tolu se lau fitu se fulu valu a faso o le a onga e tatala ai ae o a onga o kolisi ma onga tu whaatasi e tatau na tatala mo le tolu se lau fitu se fulu ono a faso e le nei tau sanga. Na faaliei se reporti fōu o le ACC, o le afua manu anga, e tutupu lea I tatono a inga, ma e tusama le lua te sima le fitu piliona ta la, sa le mawhaio na mawai I le tausanga e lua a filua lima. E fafa pasene o manu anga I a inga na tutupu I fafo fale, e au fieli tolu valu pasene I tonga la au, fa pasene I lungo le dek, ma le lua pasene I awala ta avalea a inga. I tutono fale o a inga, e pito tele manu anga I tutono potu moe, pe tu sale malisifulu valu pasene, pito iaile fale ta ele, maumukuka, ili tusa male se fulu lua pasene, ole afo manu anga I tutupu I tutono a inga, o tanga tai pa uu, ma uasi itia maile fa lua pasene, ili lua fe lua faa. Na saunua le minister langolango mule ACC, Nicola Crick, ma le minister le ACC Scott Simpson, wa ta ua mai ia fwainu mera le ta ua le pui puinga mai ne manu anga. O tawi ile vai yaso mo manu anga I tolu sifulu fitu afe I tatono a inga. Sa fa alwe na I le iwa se lau tolu sifulu fa miliona cha la I le chau sanga. Fa atusitu say manu anga I tatono falefai nga alwenga. Na si itia mai le valu se lau sifulu lima miliona cha la sa yai I le chau sanga I lua afe lua

0: Koia i he whainga mai rikoe ni te tau hoko atua i ki a taito na ora atu ni kuawhe, pe mai prokalama koe, pe mai iuf, ki mau mea mai ki hei. Malotai.
1: O maha ki tau, hi ka wae e suka, maha ki hela, maha ki mafu, moi ngahi maha ki tau, hi kotoa pe. Pe a kawat fōki ko hataha pe o kikai ke mo uile lei hono sino, pe ko e maha ki fulu o kwatuta ma ke au pito e lava pe ke mole ai ha mo oi. Koe whaha o tai totongi en kia te ngau tolu o ku ha atu ilalo, ae koe whaunga en te nau ma uai e whainga maari e koe ni pe koe huhu malu i koe ni. Koe huhu malu i koe ni, e lava i e ke malu i a e ngau tolu ko i a whautua i he flu, o tai totongi e kia te ngau tolu o ngau fuu fie ma uvi vivi, mo whainga fuange ke ma u, ae whainga maari e koe ni i ho community. O tai totong mak nao tolu ko ia aku lahiange i he tawono ni ma pe lahiange. Kakai te sine feitama, ko nao tolu ok mao e ha maha tauhi, mo nao tolu ok nao mao tokone ki ha maha ki whakaatamai. O ki kai, kapa o ki kai ke, ok ihe ngahi kulupu pe ko kakai ko e ni, e lama pe ke kau mai ki hoho malu i, ka e totong ia pa angai wanima ki pa angai whanima. Ko fe te itu te alu ki ai, ko toke ta wha family, pe ko GP, ko ho a whale talabai, pe ko e pharmacy, pe ko e toko taha, toke ta ko ia iho community. E lama pe ke puka e ne interneti, he online, ko e ngahi whamatala, e ma uia I he information health, New Zealand book vaccine, pe telefoni ki he sika Noa Vaungiao, Ua Valu, Ua Hiva, Ua Ono, Pea Mehemoni Te, ki he whalaite ta invaluto noa ki he anima e fiafi. Ko e wha o se, ka pa o ke puke, ko e whonga en ke ke lava o toho ni ai koe ke ke mo uilelei. E lava pe ke ke, pe ke puke a kakai o si huhu, pe o si huhu malui, he mahatfulu. Ko e whonga en e tala ke toho ni ai a koe pe a moho community. No foi api o malo lone le.

0: pe puke mahatulu e lava peke tai puke I hawike pe e taha pe lahi ai. Fa mama o me kakai koia o ku matu atua, kakai se sine se itama, fa nau I ki he tain koia o ku nau puke ai. Mau ina ke ke inu ke lahi e vai, te ake ngawe ake a foi akao, kapa o ku mofi, kapa o fie mao. Mau ina ke whanofano mao peho ni ma, ufiongu tu he tai me o ke tale ai, pe mafatu ai. Fufulu ai se tu ko ke ngawe a ki hange ko ha te pile pe ko ha tesi. Se tu taki ho to e tan kapau ko e ngai whailong ko e maha ki fulu o to e kovian te a ke kao I hafa hinga kai o ku na watu, ko e na watu I onunga. Ko e ngai wha matala e ni ko tui o ku maho inga au pita o pita ko tau ka inga tonga I he la tau kolo. Ta te fito e ni kua alu ke to e momoko ange, te a to e fie ma wange ai ngai wha matala pe mo se itu ke ke lava ki ai o ma o toko ni. Ko e ngata ngai ngai wha matala ku ma o pe a me pon ngau e mo ue. Nea te ao, taitu na ola tui nuku ase. Tua whanu.
1: Motok mea mai e kia taitu na ola te ni kuafi. Pea mo e polkarama koe pea mo iuf. Koia I he whengamare koe ni te o ata tau hiva pera tau toke hoko atu.

koe kamata rewa lotu ki ai, kamata tala noa, ki he ofa e otua, koe ki tau ila ki tau tolpe te tau toi au ki a pong pong, ka tau ngau ea ke whainga maarie e aoni, koe hi ke tau tala tala noa ki he ofa ai e ki, pe moine hifo pe kia, koe hi pe koe ta ngahia ngahala. Koe mea maho inga taha pe ea he mo ui, ke ka pau te tau, mate he aoni, te tau i fe, i heri pe i hevani. Whakapau rewa o ku te ike te whakapau te te i hevani, ko whaampe ki o pore i koe i a whainga maari koe ni, ke ke tare e ke. Whakapau koe whaamia ha o loto, hangi mui he lot koe ni, ke tau lotu. Ek si su, ko whawhita i atu. Na ke pekia i kareware, ko uhipe ko ngahe angahara. Ko vete yo ao e ngahe angahara ko toa pe. Ko kautari ko ki loto ke mo ui, ke ke hoko ko eiki mo kwha mo ui. Ngau heo ki hoko ko hatokota, o kuhoa mo fina ngalo. Ko ke toni eo ke mui mui hati ke te koi, he toa ngai kumo ui. Amen. Whanaonga pēnā e ongore rei ai whaha ai pōni, tōi whaafi ati ki mōtōlu, pōtō pēru katoa pēpi a mi i hāwhi, ai walu ki hāwhi hiwa, te mahi hei nei, o hatu ai porokalama koe ai tō tupu, pēr mō tai tūna ula tu inu kuawhi, pēr moengahi o ngongo, pēr mi he putungai mō ui, pēr foki ki he tau kōsi rio, hane pēr koe ia koe tau o ngongo pūrerulu, teo teo ki e hike atu e ai whaifikau pore koe e tonga hau eke i ka potefono ki Christchurch pe a kui ai whafunga e ai sea whaifikau hiwa ni no kua e whamaro lahi i e taimi na e whai ai whiohi whamaro apita ki e ngai toko ni moi pōpō i tau ngawe koe ko siri o ki tau whaosi. Eki mau whawhita e atu e lawa e ngau e pōko ni, mau tō e hanga atu ke a Fiona, ke whaita ape kina, ko tō mai ki mau tōlo. Mau lot maki he maki nau tōlo, nai whahatū tūni, ke tāre a Fiona ko eki mo e whamu ui. Whamalu malu ki nau tōlo, whatahamu ki mau tōlo, i e whononga ki mau hoko, ko e kaumuiaki, ko mātia ki, a e kōsperio e a Fiona. Ngai mea utun ki a koe maloto ki whalot me langina. Rako i kile sa eki moe o whae toa koe tamai. Whiho moe lao mare manoni. Tu mao whae ting mo tolpo na hiri. Ka whae peo tangat. Amen. Mumia. O fatu.

Fasil silang al fono tang al HRPP supporters in Wellington. Ya ole a fayel tato fono tang ile aso for radio la stone one and ile aso sfur mare ivo yuni. No fuang ole ata uilalo ile tu la yono ile fiafi ana nei. The hook tolu ono Jackson Street e pitone. Ole nei fono tang ole a fa ma popo ina mai tusi po fa ma popo ina umatupe o tato tusi lulu. A o lumana ia ile vai aso e fa o mai tupe i Samoa. A mana o miese tusi lulu, po nisi o fa amiltalanga, fa amilimole fa so tai telefoni lea, so ngai aso lunga ile olua tasi, tasi tasi lua, iwa fa tasi o. Olua tasi, tasi tasi lua, iwa fa tasi o. Ia po onanai ile olua lua, o tasi lima, iwa tolu lua fa, olua lua, o tasi lima, iwa tolu lua fa. Tato filo ai lea fia fi lea lofa o lea tua fa futai o lau lawa fono. O nisi eo tato fa sile silanga mo le sile fia ili tato tunu. Ia wale sile fio me la tupu ili fa ungo le neva yaso. Ia malo lava lon sai, malo le tau atai. Olo e mafuta ma e fa fong bel tau tua al si fong le lomua. Ili nei tu la atai. Hau pean ufa yatu lute mio sola. O le e tali malo le lomua I ta alonga ili. Fai ngon ni vaya so fa long long I tale na mai ni ye sa no winga I folding on mai ile ye se tari to nunga e ole la kapia Wellington e mana o mieni pepa ni si no fo fa popo ye le ila se te mi va ve to fa wo ni no fo fa popo pe la o tu no fo fa tu lang e le la wo long o ni mai ya na pa wa na pepa o ma mo ta to le is pepa ma tabata ya usil sin sila mal mai mo tv e la sau o le talonga I le fia fia taia. O le tei masani ya, 5 minutes te elfitu. Le fatulanga I le talonga, ya, ya. Malo, malo. O vai atula le fatulanga ngau talonga I te usanga mo vai I le superakapi. Tu sa, faisi tele o finals, ya, le la ua amata melua felus fulu. Na malo, at Crusaders I le Chiefs, o Chiefs tulanga lua. Lua felu atasi man malo Crusaders I le Chiefs, e luful fast food tolu. Lua fe lua lua man malo Crusaders I le Blues, e lua tasi le fitu. Lua fe lua tolu man malo Crusaders I le Chiefs, e lua lima lua sfulu. Lua fe lua fa man malo le Blues I le Chiefs, e lua fa tasi le sefulu. Lua fe lua lima man malo Crusaders, e sefulu ono, I le sefulu lua le Chiefs. Ya, e so so o le lei finals o ta alo le Chiefs, lua fe lua tolu, lua fa lua lima. Ya le vuna final for the Chiefs lo afe lo sfutasi lo afe lo fulu le fa pe mai ya ele ya ise final no fire por time to one le wo so ile a ma ile ole covid 19 pe ya ole mtautia na ole au le Chiefs lo no winga ele le tele tala anga le au le Chiefs ele le ya la to fa mumunga ya pe ona fa lo lo mai ya ile tayo winga la ele tau fo ita to au le Hurricanes on fata mala tawana matua I. Ya. Ta Lucia mola to we malanga mai. Ya, mai so of mafan fan ol mana ya ye malulu ta to lo mata ang ol mana ye malulu. Ini si ona itala ya le wafa tonu valu. Ye si tama ita itonga le so wafa ya Emeline Mafi. Ya, e onno le le tau sanga o fia ngai malu itau ol mele ole. Ole a onga fafo mai. Ele tato ilo ole sa ilinga ole poto salalau ele o se mefa ingo fie. Ya, e matua halu lo utaimi ole malosi, o tupe, ole tapo inga, tinga ina. Ya, le ufa mnu ina ovea iyo stama ita ifo ma junior doctor ya matelui a mata tua ina ila ala ile ilu. Ale maana iya la ole, pe ole manu lo utifo ila le pasifika. Efisosoani leisi leisi. Ne pe fi orta to sa mo le tulanga na fa is five live so so ni fa na wi ma tu ya pole wa inga mai tu fa tasi se fa mo mo o si inga le folinga mai ya pe na malanga mai ni usilal te mal te si fa vol wono ya sa vo me pe al merita to malanga mai so menui nei sa ile menui sa lo fe lo emotion for the tour ya ukilani te malo le pui pui ya le tonga le tonga vangale o pui pui te malo amelia le ngol tina Fela ile lotu I au kilani e faa ipoipo ile lua tausanga mune muriani. Lengol tausanga e pole valu valu na faa ipoipo. Lela isi ala faa nau. Ie tama. Ole mela e linga faa mita la tula utala.

le teine lea o a onga le teine. E fiso soani o le tuangane a vei tupe vai e so uma, vai e so uma. Fiso soani me mana o i lea onga. E a fa pele mai tai lea o e watu lava i a tupe ne o na tuangane. E no fwa ia Mateu mfa o ngā isi me fai lea onga o e me line mafi le ngosi i tamaita. Ono tau sanga wa onga fafoma. E a lewa tau lau o le fa moe moe. E a lewa vene o ia mtamaita i fafoma. Levo tato me jawina ya wa matafoi na wa ia ya so tele na ifa na usa moi le matata ma le matata yo le tulang foi na nawi ma yai tele le taimi ma tu an fa alu ma le ainga le ngato to talo tapu inga a o me uma mena o me ya on alfa na u ya sa tau mo fai le vana ma tu e le wo fa ina ma nu wi tele on alfa na u le ne yaso ya ma tu ya le tato sa o ta u le mo on alfa na u o le tuu ota maiti o ilea onga. Ia ma tātou tau tau tua atu. Ia yuli, ma polo ma mau atu. Ia ma tāputapua, ia ala tau a onga. Ia alava me mo omia, ia taun tātou iai. Wai, ole manuia o lea onga o le tau maiti. Tu sa o le pine faa mau lea. O le safa ili tātou ngā luenga o tātou mātua ngā lulua ina ia manuia le tau maiti. O lea ia tau fu ilea le tau maiti. O le tuu o ia alu lea onga ia awa oina. Ya, lele, malo. Dala ta fafifilo ya tuata to tala ni ta ya o na. Swingo ta to por kala mi ta to tala nola inicio va ngo ta longa. O le fa ya onga le le Auckland FC le na malo champini ne le League Australia. Ye le fa ali ma le ta ni wo fa ma vail te malo na. E lu ta usanga sa wi fa tu le le kila ni fa ya onga. Ale fa ma vai folinga mai o le malanga po fe se kala puta uta uo se tu lo lang. Ia ua ofo ma yese fusi tupe mafia fia ole alu el tangata nei. Zwafa ya Steve, Coritha ya po Corica, Corica. Lela a malanga ese ai, ia eleto e fai ya onga ili aule. Mata utia le au ne le Auckland FC. Ia ole, ta usanga mua mua na minor premiership, le na maa loa ile, na wasili le teipo, oh, na pefati o ta longa le elik. Ayo ole ta usanga le nei, oi, champini, fai le ta longa ya ukilani. Te le for the sao yo le au ne le Auckland FC te mau ainga o Gilani te le faiala tu ta longa le malai le o le zaingol Mount Smart Stadium ya le faunga le Warriors ya le tatu lo le faiala le faino motau tia ya malo le la ua foringa mai o ya ile si faiala onga foi le A-League Australia ya o le la sao ne sao e faiala onga yo Gilani mana mana ia te le ya malo la tasta to pese vai foi fatal fatul ni chayao ya fai to aki melo li jo fa malo lu atu ne te mina moto to ita to fa sala lungo lungo social media ne ya ono ni sio mafu anga le malfi ya na uto fa le ya mol ne te mil chayao ta malo eleni ya ha la alfa inga fa le eleni malo alfa kaleve ya pe fa le supom to ala u ya fo ala u ina tonu ya fa tasi ai male fa ye fa eleni ya to Tamale ba, tamale. Maya fanana Jerome Gray or Eleni.

mana awa ai kupito. Ah, layar cah long ale umat fasanga zule ji tu pingi mai Iran fasanga Malaysia tu pingi mai kupito aw. Fingata tu sol. Ya, calusias tu aw. Cah long ale nak awal fa ungol ni fa yasol po na nei.

0: sweet letter.
1: O te fatalo fatu molo falo alo fafonga nga aletu no nita yao. Ma fatasi ma pese ta tamalilangi. Barbara Edmonds. Ia matata noa fo inisi fo yo taun manga o nga duenga peo na yeye tono tato palamene New Zealand ei. Faifo sina lewa matele ito fatasi tere le pisi ola na yefo inga duenga. E nga duenga lo fea nga yemba yo yele ole so o. Pule to Langa Tau Tupi, Tau Tupi, Ya Alpati, Lipa, Ya Maitili.

I nā I minu si tu tui I se vaenga leo ni si o talai I a pēia nā e ile tala lea nā e sa tala noa tui tūwhi e sa ia I meli mai lai tato o fisa tūna ia ngā mo tina e moni le tūwhi e ma nei o nei mata upune I tala noa I mo tina o nā e ile wha mtalanga wha pēia e wala au tangata ua lātai nō ti o lātou tina I o lātou taimi mulimuli e tu sai ma se sai li ling